Numidang warambung mga makai sumang lila wasakama lila sigi mari shuba aroi basaruk taba fungbigani lila sanabiga dabana iramdam Manipur Artists Association

0: Shanghai Channel da hozik tabirasi adopa mangal thauramasida minungshi thauramasi SCRT gi Educational Technology Unit kiteng bangaloina na sandokchaba thauramni
1: chichi chichi kada lege chichi amu kai daure me mia Lirik pagi di hider dan aku ikut kau lagi tu bukai dulu lagi.
2: Parah sih kongre tak piu lagi tau ni.
1: Kari parah anu ni. Kadai kadai. Yangge sih.
2: Si gisi si parah sih neba. Minung si hebe sih.
1: Oh, si di kuarak pamsau bunye ibeni na. Nang di kuarak pamsau bunye atau pakari kari irami hidi kangabo.
2: Cai dian karaga warin karaga su irami hidi kange. Ado yamun nadi kangde. Kari kari lai iram bagi hai do mama na khanga di khara hai biu ne
1: hai ge hai ge khwarak pam sao ba hai ri ba misak se manipuri saita sao khana bagi da mag yam thawa yau na khona ram ba misak amani ma na iram ba lai ri sing di thai na gi sai reng kau ba sai reng lai ri amane adagi labanga lata kau ba aitihasik upanayas amane phidam wakhal gi isel wakhal satra masana sing ba waring gi lai ri sing su yam iram me se se Wari si somda somza thakra di yaro kadai no nangi parado phagdu ose yengage
2: sidalai re tu minung si hari si bu mi amana atop amabu nushi badura
1: hoi hoi mi na mi amabu nungshi badasu minung si ga adum loine adubu minung si haiba taraga di mi na mi amabu nungshi ba dukhak nati masidi mi pumnamak ta manana nungshi ba ngamba mi datana tana atai atopa jiba kaya da su yanthoktuna nungshi ba ngamba mioi ba gi thamoi gi oiba thot khaba gunna mani
2: hoi cheche sidi karam ba nungshi ba makhalno
1: masidi ne mi mi masak oina puthoktuna utpaya ba na teda sumai tauraga nungshi ga ni haina su laite khanghoudana phaurak ba mioi ba gi thamoi da gi haurak ba nungshi ba makhalla mani masi gi haurak pham loi pham are pa laite adubune matam khuding da mipum khuding gi thamoi ga loina du na ta dile lu khraba phaja khraba thot khraba thamoi gi waiba ihul ne
2: adudi karam ba matam da kana gi thamoi da kamaina minung si pokla ino
1: hai ge ado wari matam ge nang hana mun na ta kho ko
3: moi imung si tum de tum khramale chek mok lau kitre hoida ing ingbane ningtham thada pung baro makhaya ma tachila abu tum dab sibo ai dum ingmana loire ne amuk to huran da changge na lumlokpa pana kuira bane ingam ngam da duna lagdi bane narang shul lumlinge da moi ge nupa duga nupi duga na sana kibo wari dubo bil phangbagi wa hoina ta khida Sel singdubu, kadai de tamli kaba. Madu tang hana kangam labadi, nungai gadam ni aisho. Adudi, ay, mamangi gietlom si da sangbachi, karadi parak tadong mali. Hai petang di, namduni yenge. Hai, chidi, huilei na. Aibu kukri yama di yablak kibani ne. Oh, yauk di yauri male. Huran bala.

0: 是啊，硬性性啊，现在那是我们那产了不得多，我们忘记做过咩样子，现在到了个羡慕个，他们皮了咩么做过生意嘛，什么样子我得，而且没样子个现在我们可了多别还大的个。
1: Yang aje oja, besno wisdom tu yumpam mui buat arah kesu, magi satek macel macak mayam sih di Manipur lagi cing thok tu nasi ambani, aduh ngasai komik orang tau ba, nukning ba makhl gi ceritra yau ba, aduh ka audibility gi mieng lagi engkau jura jura sahe ba, fum thambi ba, masih mayam sih jero kan tadi, bahuk singa aduh ka ceritra thawai hau le ba, kui gi lilarui singa aduh ka akan ba lipun singa pengam bani, hebu ba fum cek thamjake.
2: Ozana Huzik Lila Makal Asida Uriba Manipur Gi Top Top Masak Matogi Matanga Panbiki Vida Bhakti Gi Shaktam Amasu Panbiki Matan Sida Munglak Chaningi Se Waza Bhakti Gi Tongan Tongan Ba Mawongi Zagoy Singh Havadi Ras Lila Sankritan Gaura Lila Na Chingba Tongan Tongan Ba Lairibab Zagoy Singh Siga Ghosta Lila Ga Khetna Riba Masak Si Kari Ni Hai Na Khanbi Bage
0: Ghosta Lila Hai Riba Lila Sida Di Angang Sina Phabani Phatabani Achumbani Gai Na Dumbagi Wakhal Lai Di Ba Aranbani Gai Ba Ki Wakhan Si Lai Ta Ba Paap Yau Di Ba Cham Cham Zari Ba Angang Gai Sina Cha Ba Aduga Masida Yau Di Ba Rasya Kwa Ki Ba Selya Priyam Rasya Sina Mapung Oye Ba Ni Mama Masanu Sina Ba Ki Adagi Ata Isu Yau Ye Kwa Kan Na Thao Ki Kari Ki Ma Yam Dupati Lo Yau Ye Aduga Bhakti Priyam Ki Ma Sakshi Yau Na Maru Oye Na Sang Zila Ga Ghosta Lila Sida Dharma Ga Su Yau Na Mari Lai Na Ba Kwa Ki Rasya La Dong Na Lila Ama Su Oye Di Ba ni adugo ma si chana ba kat pa ma tam da ritual ma ya ma ra si la dong na ma loina di ba ai khoi na sum yeng se ba sri gobind gi go sali la si da chana ba ma tam si da ang ang ya am si na sik na sai na ngam da gi ma rol koi da na ma sei da adok san da da na koi da na sari ba ya hali ba si maram si kari gi nu hai ba si ma si da gi khoi na yeng ga khang ba ya ba hai ba di ma si gi lila si ma ya am pu na ma asuk yam na ngam yam ne yawning gi ba gi maram si ma ma ba ba sing si na ma si gi lila si da ya hani gi ba gi maram si ginu hai ba se khoina thiba matam da thogle eba ko aduna masida khoina angang se khoi gi da salang bam phatta ba adegi ana ye tu phak tu phai san na na nari sari da tole ba ko aduga mi mang ga thongam da ba yang ki gan ba do lai tam ba ka ba da ki da na khot na to bo gi ma sak to angang yau da na ko mi mang thok pa ngam da ba adu ba yau ba angang sing je mama ma pa ahlaman ma budong ma bel lai da na yam sina loi na ma sina sri krishna gi natabara be sai ba phizol si che laga gostali la sida mutang ya hanja ba phanga ba di ma gi ana ye awa ana aki akhang ma yam lai ba ma yam se loi na kwe e hai ba gi thajan na bi ma yam chaung na mi te gi khoi gi sama si lai ye ba lai ning gi wa khak gi wa na ti ko adu mai na angang sin jam mutang ya hanja gi hai da na kyu lep da na ho ji phom lo da na tong na ri ma yam se dharma gi mi yeng sin nat na angang sin ji gi mi mang thok pa da a so ba ma pham ama gostali la na angang sin ji gi a so ba platform hai ta ne ko adu ba ma oya aina lam thopgi matang da aina nga sai character me am haibagi matang da dak chi thau ba khara leire lam thopada hingja ba chaba me am yauri denu ka sur ba ka sur ka aina denu ka sur ji na khoi gi san gi mawong koi ba adu ga ma ji na uro ki mawong da chaba kanu ni mi na changa ga si ama ga cha doi ne ba san ji na ma ko ko upa ga cha doi ne ba madu u ba da angang ga si na ki galam ba gi ma sakta kirakta ba gi si ni aina haininga ise adu na angang sing si na hingja ba tholak ba uro tholak ba ga si moi ji mawong am da yang gi da na leira me ada ding hale laga di sumbayam apun bagi sakti dun ni haitare hingsa baji u kan da moiga mayong na ning dana phuning dana sai phatta bani ga bagi wa khandu da aduna ma khoi mi am se yom jhal laga he ta changjal laga ma koi na pai ri ba sai ji na phu bani ba ma khoi ji da phu ba ji da so pan phau yau da na ma yam puna ma nga sai gi ka no sina ka ngak thok pa da ngam da bagi ma sa so pan ma yau ma yam lai gre adu moi gi power do sakti do kirakta bagi masak thongna phrak bagi masak se sehida pogle hai basini ko aina haijani gi se
2: phase o jana pan bikhi bada krishna gi fizol se set laga ekoi na mimang thop bagi tanja amasu angang sing sta pibi haina thambi bani
1: o jama khatarak pudai khoi gi hiram si su sanchen ba madinga si hai bani na ngasi daung lak chara kanda hoji se koi pangnu utre hairi bajo goi si du ga si directly bi marani tonga tonga ma yam leram doini o ja koi ta jabu da entertainment gi lam da bu yenga su sumang ko mai se babo ki lila makhalam di dum oiri buni pau ta jabu da masi ju si da pu gi wapam ke ama koi dum ta bu theng nai masi da gi he na ghost lila as na si da bagi maram ji yam leram gane na khalle masi matang ju tang thambi
0: ghost lila si mama ngai da di gobinda bijo gobinda da katpa da natana khulakta ma to phau sa da na yang kana ra magi masak se la khoi ta e ko adu hujik ta di sri gobinda da sahi khudin gi giang gi ni pani pan ba ghost as ta minu mi ta katpa natana ato pa da katpa si kaya urak tre ba masi gi maram je aina haijaning ba di se gi da yauri ba ke regdar sing si angang na mapung oi ba ni adu na angang sing sing ne ba sa dui se adu angang sing se hujik ki lai lai su tam ba gi ma gi mawong se khoi angang sing je ka ba

0: ai ko ingol ko bidu yam hawoni ne baba lakra sune kana no ara ko da khra doin piro sak toro cha thage ai ko chundri ko gi ima sune sak yam pame
1: hoi hoi
0: aduga baba yong chak to madu kana sangra deba mi no hugi ni ko atu ko mi daga hem ja ponte ko
1: he he ai di I kaw ko ru le he thoi ba nama ga ai ga na ngamda ngamda phaido ma chau ba ani yan do na lai kup ta na thugai dan tham madu ho alu thar sin he thoi ba nang alu sara phaja ba du be khai mung tung le ramo I pa ka dung no la ga lo ra ga do
0: as alu to baba alu to si hakum su baba na pura ko do ma tong ram da khang de sundari ne moi mari mata da khara hap khara yon tho saram da bu min tan ja hok de ne ai alu sara gam da le ba ngam ro chom da na na wo ai wa paisa ka le te ko
1: thoi ba
0: paisa teng bai wa si tu si baba sa tha khis ra baba sa lo ka
1: hai mo khoi sa tho khi bi sing do hala khi roi da re na ha ai bu phai jup tu di pu nin khre de bu ma
0: mo khoi di mayum da ge hala ga kang jai bung da me la yang la kni bu ha ra mi da baba
1: ha
0: baba na nga bu nga mo she ai sa lo lo ki ya sa tha ga halo ba se kui roi baba se ishin ga sa ba le ho ye sa lo lo ki ko
1: thoi ba nang si ai cha ni ko na sel ga na khoi ani ta po pa na ma ga ai ga na na khoi ani bu ma tik cha ba mi ya ma mam oi na ba mi gi lo u du nu wa na ho na ra ga shem ki ba ni ko inga ing hen gi akha arao nong ju ma rak ta shegai re ba plastic ki bora adu ko tu khum jil laga san gi matung in no na langon pai du na lo u rak laga ho na rak ki ba ni bo na khoi ba imai ma ne bsing ma sha sing na makut ta cha gi patra ya nu na thabak suri ba ma pa gi aram ko nu na ba pik lo lo ri ma thak te che na rak pu du u ru rak ai na ai gi sha di lo u hal loi lo bu ku ma loi khan nu na isin thak laga khang ki ba ni ko adu ka si di ma khoi ai ge gi marak te lai ri ba mari si bu Mapa masagi mari duran. Kai manam nomo nama isidea. Kai manam
0: baba. Sa pore. Isi jam sari isidi. Satam ge baba se. Se. Sa thamo. Ai biskut lo thu.
1: Hai hai hai. Thoi ba. Biskut ka lai. Hai. Kanai de ge manam nomo. Suk nam thi ri chibo. Ha. Ne ka mi bisu ne kai no na.
0: Kano baba kai no ne. Se akoi sundri khoi gi ma gi masa khara kan khatna ba mana suk tawra mo adu da aina chakum da yen do pressure cooker da kamen bani masi mol laga i cha ang thong gi do me se ai mai ga sem ta le thar ho ba se cha tha pa ho mo
1: bisno bisno ai gi imung gi chak sang mak te da yen na sem yo sin kha ba ko imung ga si da Ayo matam loi kerana itu nasi dia.
0: Baba, ceh biskut salai re. Kau tu re sah thakter dia. Ama, hokulah dia kau tu re baba.
1: Ayo sah thakroi thoi ba. Ayo han kerjai mu.
0: Ceh baba sih ngah kuai mi biskut si salai re bersih. Yam hau bunyi kau tu re ceh. Ayo salon mereka sih yam hairam ni dah.
1: Ayo mai, makoi halaga, makoi doai na pito.
0: Ye mui di sah katapi ponte dah sanggup nata na.
1: Ayo mai, ada ne san saji endu singdo. Nama son bi do nama to hom ta lang nga ma maroi ai han khal gi ngo
0: nga nga khone ba ai khoi gi san sang hom som ba yor ba
1: chom li han bi yo hom chom li nama do yang war ma ni ai sa la ge
0: san bi yo hom gi sang gom di ya ma ni baba si da gi di ba ko sang gom tha bi da ne ai gi sang gom sar tong na pi ro ha yo ima da ne khar su bhamal mo ha ko ba phare da sang gom ma bham ba si di ba ko puk ching ra po ne ha jang su phag ra ba aduh tu bapa, isi kau buka kau, sokum dah tuk pun yadre, ai cang raga.
1: Ipa anggal nesu nom dana, layak kiba inkor. Karena aku mahu gemeteng ni dana, saja kiba yum musida. Ai gilai pam leram drabokok. Imai panen aku pun birak terba, mih kisahin saya ada saurak kiba aina.

0: Lala, ke kala isina kake ke kala isina kari
1: na ti number si mas kangda ba duda sim mama si lama le ne adi na ti da mobile na di konjen si kara oli dana asim magi ne
0: man maning no kuna ga wari sai
1: ado don kai dong ela ke
0: kana ga no ne asu
1: ado nungai rak prava
0: mobile ni ne
1: Pazarong ni haibudi kangi aishu. Is aibudi kana na pubi doi ba.
0: Aish. Nupa ga ni ne. Sai de lumma
1: ta. Hoi. Aishu to na sat pada ya hau tare. Hoi. Hanu ra kan de kai dong na ni. Na ha o ding aishi de koi hau de na. Jummi. Jummi to.
0: Hau ji kangi ni na hai na ba. Ma mo mo pa mo mobile da. Aruan manu patam medan maju tam medana pai pai
1: ai kiro lai dai bo angang bada kitak musin baduro o o adune ai na ko ai dai pa mise hello hello tare tare as ado lak bo bu ya do ma de ne ai hansi ma chakho ba second hai ko aduti thabak su sangani hello o ton Hangsit loi na. Huh? Si yok silak tra su yani. Ai na thok pala age. Ya ye. Hao. Nang gi khonjen se ta khi da bayang kui re.
0: Kari lam dai nu pa oi ga.
1: Kao de da. Nang bu kam hai kao doi no. Hello. Ngarang gi mang da su ne. Nang si u bai wa ni. Nungsi na. Asyik bayar nungsi ye. Tama si ko. Ado, hangsit una rasi. Soi tapi, yare.
0: Masih nupis kangge. Hei, nupis macam lagi ni ne. Kata, hei, mobile lupirol. Mobile lupirol. Masih mobile si.
1: Hei, makai re.
0: Ngasih di kurang berpahar itu na.
1: Nung,
0: Apawi, nang na tau itu, ai kangoi sini ne, ai si na pangra, ai si ina pangra, ai kangoko nang.
1: Kena anak kali macam, dada,
0: nang, kau kano nang, na ayo, sungkau kau kano. Aidin namage khangde nangde chao olam jan ya
1: khai
0: nang na aidin kari julai dang khalab ni na yare

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kuri, nang adu kena lah itu kai sakit hai do.
1: Aiki tu kana mahang bedo. Advertisement am tahap kena nangun data nagi nala ini.
0: Eh, yang pih kena tu dia. Kari kari no open nangi tukan tu pangi ka Harris na.
1: Aiki di variety store ni. Wholesale su, adu retail su adu miao reda.
0: Oh, adu orang ti naya. All India redu impal da. Kok celu ya dro nang bo.
1: Oh, adu milo ina makta yohan babu ngam dori bro du bo.
0: Kari kiri ngam boi tu inu hai. Singkong singa da natana. Ahel naha. Mekum tik natanga riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di ki a hairak toi jano ado ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kaino nang bo
0: lupa samri sangma da gi hawra ga ne so is ba ya mam su le rami dole
1: o o ado ei tar ga di khwai di phaba option si masina oire ni na di khalle
0: to to to to oi doi de masina khwai di phaba
1: umna ma putaram na okchari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mi oi lakha kayada

Good afternoon, ladies. Ki thormasida. Adom sa saruk yaviraktuna. Awanungay paudambiu. Mayampun nakangminabaya ba? Kanarwo affirm sing pungdukpi na ba? Kudong sa balobiu hajari tamzari ba? Kuya telephone number 87980-3293.

0: Hello. Good afternoon, Hello. Ladies. Sotara Mokchari, Kanawai Birabano. Ming Lefam, how are you? Kung Puan Degi Begapati, Taram Mokchari. Kariwa from Tambining, how are you?
1: Ingang suak pada mating kaga panghanji kina tungga makoye mama mata bu nungsi ba helat ni na kandai sa kaying tawaga lagi masanu pa si ju koy tapo ingang imung gi kup nom nupi nupa kay lagi tamhanji koy na kaying imau ija imau lay wakan da makoyu magi nupi dang nupi oju mating pang wada makoyu kara khanda da ni ali ki mama ma pa na jo koi ma koi na u kien ko jen tin na la ya ga pa na ma pa o na koi na ji yam nu ngai ja ni sa adu na hal o ya ka da ma ji ye ma koi na ko na ni ra ka da ma koi na nu pa ji ni pa ma ta ji ni na yam khai de le ba ai koi gi da ma ta ai gi da ma ta noi na kai da wi ge na ha gen ba yam lai ra sa nu pa ma ta

0: La Tsaritse.
1: Nupi singna maji oi basinza ki tangai phadaba haibasi ki matang da hauje hauje gol jim imphal da dietitian oi nele bi bi radharani yumnaung ga ina oi be maga unaduna wari chaba ekoi huji puna taminare tharomasi bu puthopi thokjom renu bala
2: adudi sebe ma wari watai su taminara banina ngasi gi di nupi ki thoram matang ase da lo sinna ba tawrasi isini nau kainara si sebe ma
1: phani phani nau be ma

Matangda mung lantok chari. Makhon mani mung savagi mayekta sagol sem tijen rana sakpa madi. Serang bai se. Lokachari va filmna nonga lavasu thavale manam tavirasegi.

0: ngai khu ta ki si ta bi re fm sangai channel asida sanduk chari ba nungai ra ba makal mathil gi thorum kaya adom na le pa lai tana ta bi re akashwani imphal haujiga muglan thok chari shumang lila wasak ama lila sigi mari suba aroi ba sharuk lila sanabi ri ba iramdam manipur artist association gi lila kangbu lobi resi sumang lila wasak ama lila sigi mari suba madi aroi ba sharuk
1: mangonda laiba nuaitabasi anxiety attack ni haigadra depression ni haigadra su wakhal charang na ba ma laiba maliba
2: ai pa su khang na ba doctor secretary ki yam lei
1: hoi hoi
2: ipa ga lo ni na chase bu noi ni kari kari
1: ba ba kari gi yobi du ne ba ba na sai khwe dum chase gi yan
2: khang re pa cha mara mor ga imung si da yam wa pi ra ba su khang re
1: na te ba ba atum na haibi ga no matam ma filangam na ba ba gi manak ta lei nge da di

0: Nung ID ko.
1: Mm. Hingli ba nina? Nung ID ay patay. Why ay ba di? Ay na di ay patay na.

lai da san le si kal le bor di ki ge le bang nu ai han ge ni chi ngon lai wa u sin bu ke ye mu lang li bi ma thoi bi sa bu kharai thad da le ha ke le ru lai ka bu mu ke ka ke san bhav ang ang mu im na kangalai pak sune tile me de san bhag ba kana le be ge jana mo buya sanai athang tuire tu

Hanem siyaw mo magumama kanini yung rupakansin mo si datong na nakamdori mo magimanggula sa budo na ta. Siyaw rin hayo mi kita kung buro binumang at ha. Dahil yung isa yung mana sabi kita marum siyaw karabang antag tingnong sabi. Hida kumbi na matiki mamajap mana ba. Atong le kuy di Makum mangani lagu sih na thong neng semang matun di yurukan na thong le na iya ga.

0: election lak tab sing tholak tab hai tar mar ma sina iput sing che koi kan ma asuk ma tik tar kaung adu go loine na iput amasung environment che atuk ma tik mari le ni hai jari ai ma ai jogi bu ni environment amasung iput che anga amasung mama ga le na mari do tab ma ni hai jari umang le ba ki da mak ta iput che le ni ba ni hai ba adu iput che le tra ga di umang che le ra ro che na le le tab go ma ni hai jari ba umanga lavadi nongi singsi marang kaina sungam memaram di nesarna pragiti na haitare ko ding dere bo upal wa pan singsi da masidegi upal singsi na atmosphere yor ba carbon dioxide singsi subsel ne nsha ma gan ni mateng na pandi ni matin jak sungma ma tang da ising lainung da gi pandi gi mara ne ising gi chukal upal ma tung da mana gi makha da apik pa sport ma le sto mata hai ma pam sida nungsi tegi carbon dioxide tinchal laga are nungsa manga na mata ti yera ba matung da photosynthesis sa ba process sam sa tara ga pambi na ma ki matin da carbon hydrate ne sung ni sung ni adu ko dil tha do re ne jeri ba adu ga ahien ba sing sing ji transmission to na nungsi mani nu ne sing mani nu tha do ye adu na umang ding gi re in ni ba in in law ri adu ki environment sa ma na sustainable mo ba stability ba pi ri ba ne jeri hai ba stability pi ga do ba sing mani sing ji u sing ja horak tra ifu di kang sen ga ave ta di pan wi ju photo chen di sa ma ro nu ng ju ba tam chan chu ra ro ave ta di environment ja dum phung ba kai ba si ma san ta ra ba ne mar ba du na a koi na case pen area ha ba ta re tu ri ni ha ro sing sing ni a koi ba ifu tho ko ma phung ya koi ba da te koi na u wa tha jen ba ha na le ra ma ga kang ba chi ra ba da ga ma ga ga ju tha jen ba da ka oi adu tha jen di ba sa gi nong gi sing gi tar ko matam da pan bi mana ti na tap na kui ga ta tap tha le ri tar de to li sing gi tap tha le do mara da da tap na tap ni sing sub sel le nong gi sing gi chang la ga manung da tung sel la gi sing gi tham me ai ba ro ki ka da tung gi gi sing sing je matam gi matung le presa gi ma pong ku ding ga to bu na te put se presa le ko pong gi ing ka le gi sing gi put gi sing ing ka le ing ka le gi sing gi to re ten da re ten da re gi sing je ting gi ti nau sing tam ba ki ti nau sing che na ma chi gi sing gi apa ba tak na ba ari yam kana be singo moina minare na be singo moina mahau le be singo moina thakari bani ha jari environment ji ga e put ka chi mari ji atuk ke matik le ni ha bai te la matam je loina ha bidi ya jaro mara mundu na environment ha bai ji di ai koi ga koi bagi khibam che niyom sum na le ge dori bani wa mara ke ha ga da bani ke na ga da ising ji hor pam ising ji thol pam ising ji tung pam ai koi ai nga sa ri khibam pur mak se khal cha na le ge dori ba singa cha xin na ga da iput ching ji zo bo ro la ma la ni hai jai ma ba du na lok ta ki sing kang bai ji put ki sing kang ri kang ga toi ne ba wai thau ki sing kang bai ji kang ga toi ne ba a du na environment na chung ki sing ga ni sha a du ki ma ti ba ri le ne hai bo pum sei tham si
1: a du ga iput ki sing se koi a ne we ba na karam na si na ram ba tu ga pa si gi ka na ba si na kari kari ne la lo ge
0: iput ki sing je a ri ba ma tam da iput ki sing ji a du um sin ra da la hai ta re ko ma si koi yam se nai ki ga ka mamang hai udoba put ki sing je koi na yam gal ni ma tam jo mi pai pu sing na sin na jani mam di han la nai lo ki sing ta pa yam hao yi hao le yi se na la da adu ma hao le si kari ki no ai bu lai nu si da ro sing gi dai sing gi chop sel la ro si da gi magnesium calcium silica ai ta re ko sin sing ren si gi ma sa ma tum da mix ta ro ga sing gi da proportion sa na filtrate ta ro ga purify ta ro ga in kala pani na sing gi da
1: mineral sing
0: ga ja adun nga sai gi second world war gi matam da yam na aba da 1942 gi mamang chwai da prithvi je second world war to matam da koi mani pu gi sing gi lam sing gi da e pu chi lai ai re ba ko ne chalu bang ngam chu che na ai da ka sing nom da ai ga koi cha nin di sing gi matak ta chi ta nam lei ai he ma pu cha charu re chi ta ji re pu ta chom lei ba ma chi ji ma pa ni ki na nga che la prithvi ki la mi le ra me ai matam da prithvi ki soldier sing ja ma koi di ada purify sing tha la kha ba ne second world war adu shell akan da koi purify ba to ti gi sing ji later ba ni na mo na ising ji apa ba ising ji purify to ba ising ari gi chu ma filter to ba che ma si to ba ko dong ja ba le ta ma dang mo ji ga thai ri sa to la kra mi i put thai ji kai ko i put kari yo i kamai to mo khang la ba ni na adu ma pa ni ising ji ko la mo tha me jam se na a koi bible sin ni pu chen su ting gi ching ro ki chen to ri ni ching ching ja a koi tha ga yam na a gi ma mang ni ma ta le ro mi ha je ni ba ko adu na ga thai gi ipu chi sing sing je ke dogi water scarcity si million so pai tare eastern himalayan zone north eastern jira 50 to 70% of rural people sing che pasai spring water

Git kitharamda tongan tongan ba saisak ba saisak pi singna sak ba git sing matang matang taminari matang amuk taminasi kumar sanu amadi alkayak nigandi gapun ba khonjel da git ama